Kiri ga ka jwani evam jompi shi spotlight point in real megahertz pidon bat nga ERG Bogor ha ka program FM super hits bat ha oi parlok nong sngap kumpi piatip baro bahaka nega program pila bani shim menta da ka pipa ye ki jubab ki jompi lingba ki SMS te hendre imat ka don ka jing suki mo ha ka ba ki message ki shipor ban poi ha ka inbox ki jong ye ha ka nega por ti

kajingkalingan ay biyang sa sisin mo na kabanta kito kipalok nong sngam te kajingkaling kalong kumne ba uladon uta uwe ubrew uba ri uta uwe ukso te ba uta ubrew ba uday uba just tanat bahaban shondor selfie mo te ujubu shibon tali kidur kijong u mo kadur jong jong la jong te akawe kasngi ulit shondor kanya tokso bat upos ya kata kadur jong tokso te kalit jaba kadur jong tokso ka kayo kambun teliki likes ban ya ki jong u jong tau try te uta utrai jong tokso ulek kumno pat hadin jong kata te pa ya ki jubab ki jong pi sha un number kandai sau prasan iwe not ar lai iwe iwe te kapor kalang nang ya mo parlok bat kapor kalajan dap kat ar lala arpo minute dengan polish wa ya kani kowe kejubab kebala poi kejubab kebala poi ningkong kade ningkong disusngi bat ikong disusngi yang hello hello RJ Bakor kasiteng sngi bakmen ye pi kejubab jong nga kalong ba uta ubriu nadu kata kesngi umbu selfie shoot jong uta ukso namar ulas ngubish ni babun likes talk so kubli shibun na ikong disus ni ade so ya hap mo kong disus ni ya kata ka jubab ka jong pi kala ban long mo teng teng ni ki bri ni judan mo kata ka mensiem bas ngubish ni so pi hun ya no re ya no te uni try ulas ngubish ni kan kum no da uni ukso ru uyo bun teli ki likes ban yanga te ya na duk mata kasngi ni le si mo la ban ong de kum ba pi mut dur ma pi mo ba na duk mata kasngi tangan dung bu shu ki dur jong ni kso u ya like bun ban ya jong kso te jong nga tung yo like shu te kum ta kai mo te ku ble shi bun ya pi kong di susngi te i ba hep rang sao i ong te ba kam is kun ya uta kso pi ki ya like ba ya uta kso la da de ingat persang biang oke ka biang be ba hep ba pila ban pha kat nu kan nu teli juba ru ka biang be kam per mo ka biang be te sarang ya pha la da fi dang kwa ban pha mo te kala ban long kum taru la da is kun la da itanat mo te kibri kino ani jing iskun kadur jong tok so te kia like barok barok ken te yap tak ubri pat te kadur jong dan bape cu imat mo te nak kata kadau sapun likes tok so te kipalok ki bedang kuak ban ya pak jubab syuk syuk ru senang ya pak te iba hap rang sau sa shisin mo ila pak sa kau ipat kejubab yang namar kibri ki smart bah ban ya like ya tok so te namar pastat pi lada day ngan persyang biang okey ba hap rang sau persyang mo te uta ukso pi ong ba kibri ki smart ban like ban mar ki kibri ki baya internet e ki ukso te le si kila ban ya like skin mo te na kadau ba internet ya kadu jong ta ukso iskun te kala ban long kupta mo te kubli shibun ba hap mo te sakawai ka message akan ka por na isuba yang hello RJ Bakor uta utrai jong ukso ula dilit no ya kadur ukso ubu tang jong uhi ku bleh sibun ani suba so tenat sisa ita ijuba jong pi ho kala melong ke jealousy la ni ke jing ngau bisni mo ba u kumno kum tabun likes pen ban dak jong ni ukso ya ka jong ha oh ngan dilit no hi mata matangan bu bai tang kidur jong kala melong kum tamu suba dei pi ong kumno ne te sakani ko wei ngalayo ah kani ko por ka day na iba na law so tun kani ka jubab ka ong kalong kum ni RJ te uta ubrew ulat ho ha ka account jong u ngaday tang u manager jong ukso babun kia like ya kata kadur oke ba na law so tun ku blai shibun ya ka jubab ka jong pi mo te ngan saya tu mo ka bakut jong kani ka round ya ki jubab ki jong pi this kani ko wei ka jubab good afternoon my dear manga kong na na jeroj uta upuri u dilin no ya kita kidur uta ukso bu no tang kidur jong u mo kadai mo ta hi baro baro de yang mudur kum ta mo dilit no lasu bisni te ba yo bun likes uta ukso te kum no kata kadur ukso ka yo bun likes pan ya kacung uhi te la dilit no sendan ban bu tang kacung la jong ba man kam yo bun teliki likes te kubli shi bun kong na na kabenta kan ni ke jubab ke jong pi mo

tau trai wari tau so te tau trai ulale kum no hatien jong kata te phila ban pha ek jibab ki jong phisha number kan dai so prasan iwe not our lie iwe iwe te sakawe ke jingkeli mo ngan ai no hakani kapor te phila ban ya ya jibab ru ya kane kawe pat ke jingkeli mo te kalong kum ni la da phiyo ya kawe kalat ban job mo ya kataka competition kabaya shnaril te pin le kumno pin ka phang jong kataka reel ka jong phi ka long kumno but kumno pin le ban pin long special ya kata ka phang jong ka reels ka jong phi mo te ki phang gila man long ki ba pher gila man long ki ba comic mo ki ba pen samrakhi ki ba long thamula te lani ki ba long ki ba pen sutanat tenat ya ki wei pat ki ba pet lani bete ispang ka kwat ka khia ne ka sport kum ta ter ter mo ngashu ai nuksai phi te pha ik juba ki jong phi par lok shong number khandai so prasan iwei not our lie iwei iwei te hakani ka por ngala yo ya ka wei ka message la yo biang sai si nai ba hep rang sa mo yang uta ubriu namar ba ubun palat ka likes jong uta ukso haka bakut usu pen yap no e tok so ani ko ba hep ba li uta ukso la shu siapa yap e kamakat tang nak dau jong ke jing bisni jong tau try sungu bisni adu kata-kata ya tau so hadu benda penyam ani lah susun AP tau so mo ba hab ani susun A shisha de ko wei per ka message nai ba hab golfling yang utau breu beri tau so usu wer no ken ban yo bun like celebrity haha thank you ba hab golfling here okay ba hab golflings de ke jubab ke masuk tenat mo de mo na bola la yu iba ka dur jong tok so ka yo butli ki like ste ula shu wer no kum so yela diru ate ka long ka so so sabar ki ma ka bapen sabar ki te le si la i comic hi ken mo ban pe yu tau briu ba un le kum vale so mo wer no kum so te ka ba itamula shamo trai la da pe ya kata ka dur mo jong tau briu te ibashida hakani ka por i ong ngati ngan ong ba utauk so ulong ubanang bahaban acting ne ban post takadaw ki bun bah ki likes mo ki beri ki like bah ki dur ya kadur ke jong ute ku play si bun basida ho ai kala malong ta le si ba ki itenat i utauk so unang ban pensya mo bah ba shon dur te ki beri ki itenat te ki ya like bah ke mo te tenat kata ka jubab ka jong pi basida di dang yang simbetaru basida hakaba pa ya ka jubab jong ka jingkeli ka ar kum juma di sakani ko wei ka message hakani ka por ka message na i jojo i ong kuble kong bokor klan hi em ngati ngan ong ba upen yap no yuk so batu shedo ani wow pilakum iba hep rang sau hi la susun AP tok so la lo bala ri ani ban penyap te song AP juju ani ba kabam do ani ni ngate ngam nut pi ban lek kum ta pi pi nut juju ban lek kum ta ani ngate ngaso to met ban lek kum ta yok so bala ri mo la so it yok tok so la ri yo u ani ban penyap ban chet do le te klem nut bam artat yang kata kado tok so pi te ibaya it hakani kapor yang kongkong bokor ba it ngadang shu on radio pi ai question ayu te nga ai question nga ngai pila yasngo ba ya it lada pim pat yasngo ru kadish pang ta ubri mo uba bo ya kadur jong tok so ka ba kambun kadi ka likes jong kadur jong tok so ban ya ki selfie ki jong utau try ti utau try hadin jong kata ulayo i baki bon palat ki likes jong uta ukso ulale kumno te pa ya ke jubab jong pimo baya it te iba hep rang sau sa shisin i ong ha ka jing bisni ya uta ukso ulale kumno ula cancel no ya u ban post ula post no tang ya ladi kenang ban bon ka likes ya ladi yes ba hep kum taken mde pi ban penyap mo ani susun ap ong ban penyap no uta ukso te lak susun a uta ukso ba beli mo di ibana Allah soktun yang uta ubri ulapan shna no okay ibana Allah soktun toh kalah deh mo kaju bab jong pi toh hi RJ manga Aisyah uta ubri hadin ba ula yoi babun like sukso ulapu no kidur ba ushon lang ba sukso kenang ban yoi shibun ki like ho oh kumta ken Aisyah mo shon dur

sendan kain bat ukso ban yo kambun ki likes yo lang mo kadde kata Aisyah ngasu ya ha ba kata cuba jumpi ti ikong nak kurba iong ngan persyang biang sa si sin uta ubriu ulanang bu syo si bun ki dur jong uta ukso na mar ba uyo bun ki likes oke kubli si bun kong nak mut nalo bala like bu syo syo banang bun syo syo mo kubli si bun kong nak ya cuba jumpi ti kani ko wei ko ong cuba kelumar mo arce tang ngatharai ubu biang ya kata katur jong ukso namar babun ki ba itenat kanang ba un yo kamai pisa kambun manga idu sumer boy hoi kata kala ban long mo lada ki bun ki bru ki itenat te le sila ndi kala kamai pisa ru de hoi ku ble shi bun te nga sange shwa hang ni shi bol bangan sawan pai biang bat ki jubap ki jong pi ki ni ke ka ka jwani FM jong pi shi spalai pon ri megahertz pidan bangai aji bokor haka program fun unlimited.

Ya ke jingkli ke baar ke mo ngan ai ke jingkli ke baar di sa ngap ba mo ba hep rang sau ya ke jingkli ke baar la dap yo ya ka wei ka lat mo ba job ya ka competition ke ba ya shna reel di ka ai ka phang jong ka reel ke jong phi kan long mo but kum no pin belong special pin le special ha ka ta ka reel ke jong phi di phila kala ka phang kala ban long ke ba long comedy mo ke ba pen ke dan ye kiban pensultanat ya ki nong sngap la mani phang jong ka sport ne ka jingko jingke kom ta ta tang shu ai nuk sa mo phila ban ai la la ki jong ken te pha ai ki jubab ki jong pe shu number kan dai so prasan iwe non ar lai iwe iwe te palok ya jubab mo ya ka to ka jingkli ka ba aru kum jo kene kene ka akash bani ya pem jong pe shi spot light point re megahertz te ka jubab bang layo na ibaya it yong song skun bha ban yo sngo ya ka jing kli jong phi na mal nga it bha ya kik so bat baro baro shi sni dang a pet mobile nga la ban pet tang ya ki video kik so ka jubab jong a te tharai utau so de u ba long famous bha phi kong kong kum ta ula shu hun bat shu sngap no na mal ka pisa ba mi nang tu ka dehi ka jong utau try ula penru spa ya u kumta u kam le mut klem le ai ai ken mo to thank you so much god bless you love you na baya e okay baya e thank you so much for this message hoy kalong ba sutanat mo baya e de ma phi ru phi e ba ya ki jingri mo kam tam ya ki so de phi ang de hoy ka jing kamai jong tau try te ka de na kita ki likes te kan de hi ka jong u ken mo kapasok tenati jujuru ilap ha yong ngan ong biang ba ulong shalak ba uni utrai ukso ka message ka khlempoi lut te ngan up shas shpang mo juju iba hep rang sau yong uta ubreu ule kum no ulashna no tarmula ya ka do uta ukso ulashna ya ka do jong tokso. Okay, ta ikong di susngi iong. Okay, kong di susngi ta. Ikong di susngi rui la yo ya kajubab ka badai mo. Te sakani ka wei ka message hakani ka por ka jubab jong nga ka dei ba uta utrai jong uta ukso ula dom kum ta ula dilin no ya ka dur jong ukso ba ula bishni kum ta ula bu durno daka jong u bat ula pos lang no bat tauk so tangkum ta kubli shibun kong thai na jata ok kong thai kubli shibun ya kani ka message ka jong pimo de ibashida hakani ka por iong kong kong ngam julek real bat nga bat ru da ipun kipat de fi kum ta hi kong kong ngadang sat jangan pi menta mo bashida ok ngashu ong ken mo kila ban shu mudur mo bashida la da pishna kan ka phang kan long kum no te re kam le ya ka juba ka jong phimo te la da phi don ne phim don ya ka ya ki ni ki phone mo ki smartphone te hen re la phi bat tang de ki pat ru kam ni le mo phi la ban prashang da phi phai ka juba mo te ka ni ko wei pat ka message ka ni ko por uta ubre okay na ikra okay ikra ru okay ila yo ya ka juba mo di sakani ko wei ka message ko ang ai biang jingkeli te ini idu na mau kedok iong yang hi RG good afternoon nga shu ong ula di no ken ban yo pisa na mar u yo likes te day ba itenan ka doru kam he utrua oh kani ka message ka klempoi lut te mo te okay Aisha iong okay nga supdiang baik mo ya kini kijubab te Aisha ru ilai yo ya kajubab kepada mo de la kambun kita kinong yo ya ka correct answer kan ka por la dan saungut ibana la sotun ikong disusni crowd but Aisha de ngi pe shu samano ban yo ya kajubab kepada mo di halor ketuk kejingkeli ke baar parlok ngan om biang saisin ladam hi yo ya kalat mo ban job ha ka competition ya shna real ka ka pang jong ka ta ka real ka jong pi kan long but kumno pin
คำเป็นลอง special ยากตากระรีลกับจองพีม

kong nak kurba kong deng kong wet i kong klutel da kong dami sus ngi bat ya baro lang te kubli sipun bak pius na kebenta kani ka message ke jongpi teng ala pen bu e kani ke jingrai si kentin wai dong kani kani ka akajvani e pem jongpi ngina sngap shua yakini ki atli ki jingrai.

0: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTEC Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
1: Kanigadeka Akashvani FM Jompi how she spotlight point real megahertz but polok no singa pideng saban ga yajibokor ha ka program FM request te mentangan pet menu bayo ekalain. Hello. Hello, I bas kem mo. Nga nga biang hi pipat kum no bas kem.
2: Biang ni ngaro nga dang pon tuan ni pana ha di selong.
1: Oh. Di pidan halenti ke mut mo? Pidan halenti mo?
2: Ah.
1: Okey. Di kai ke jing rai pi kuat bas ngap menta.
2: Ngap do ai bulan do trupa.
1: Okey, the trupa. Pi kuat ban pensap yang nua kan ni ga jing rai.
2: Ini kok ngai si baria ba pi bas ngap ni ngaro ha. Tang jan ti tu mo.
1: Hoi hoi. Ha te halenti te ban ya bun ketian tan ru um stu stau ya. La ba shu sngap ai wut wut ni ken. Ha ha oh okey. Te la ba sngap no hi wut wut ya ka jing rai mo.
2: Ha ka ba kan ba pendek ma pi jong tu ken.
1: Ha ha ngate.

Yan na kaso ni silong at kuburang sa kantinan at tamnam. Daon na si mga sunay ding tangatang kuburang ko kunaso na kata. Mangin, kuburang ko parating pa, vena sangma. Tapos kang pa, kubur ni kata bichonrang ko kunatsing na. Antio dayachi gisiko nangata ko manin ba patang pa busichi ginina sorokari kam ko kainga ni Prime Minister Narendra Modi agana. Akaswani busi suku kapani ko mania silongo gari rangko wal suengan gupara banoba mengsa sel longgupasan ong nabadonga ne chief minister Konrad Sangma agana gacham

tram ya wado tam dong cho cho wagi kor ki bor thme de e rap ki wo pen man yagi kam ki jam ki wo hok wai ki wo khoj punduna gale ya i do nok do nong wai kham tam de rap ko ya ga sarkar wo kore bha ya ki kam dong le wa ki ni ki jingla thmu gi wo pen yo e gi lat ki luti ki wo pen ku bor gi wado ka wo pen kala i ru kom sanchar ka sanchar ka wo pen la jing mut ye ga met ka bha yong gi paj ba da patai u ya i lai luti ha ki ni ki har arth li gi snem kawa man kam ga jing kre lang ne ben ta wo pun yo ya gi india ka wo roi ka wo par u mla ka nong stan u gabriel wa lang de pen manu ya ga program e ra ban ne ki si ha bi shop hol ne ben ta wo ya ra poisa ya gi bro gi u dunai do i pran wai kam jo le ya gi bro ki u em palat phra phas ne mir ta ha ga constituency yong u ha ga ni ga ya lang de am lang de gi he yong san npp de lang wa gi nong kre gi yong ka wai dai lang wa gi pat ba u bon nei lang wa mla gabriel do ong wa em bon gi bru ki de em palat ye ga pra pa sne mir ta le tam wa dang hap ki wo kre ne ben ta wo im jak po do ong wa de le ini kam ne ben ta wo timit ye ki tu wo to u yo men toy ne ga ni ga kam wai kam jo le wo e yarap ye ki tu wo em psia per tu le u gabriel wa lang de ku la ru le wo yarap ne ben ta ki du na i do e bran de wo ban jo ru wa ga roi ga par wo gi kam men toy to u man go ne ben ta yong wa ro wai dang ta nyu le o yaram ji kun hun wa phero pher gi em kam jing ram lekmen ga akashwani ye dab khande ba snami em yong ka ne ga sing ye open sa kan mo le ye ga por thong nung kong ye ka house nam khar khan des pa le bon ru ka indian state broadcasting service sa chwa open ka lai ye pratu yong ka chuk all india radio house nam khar khan des pa san bo pra wai ka ni wan da pen ka la biang chuk akashwani kini ga chana de kre kam go hado san spa kan de bo witli ki station ko ye upun nyok ku bor sa dop kan de bo pra na ki spa ki bro gi em ha po gri india ha gi ar pa litli ki jai kitin wa ki spa so phon ru tli ki jai kitin nyong gi bro khian pa kam jo le chapalat gri india ha gi spa tli gi ri nang yai pten ga wo kso ye ga nong rim yong ka wo e ku bor che gi paj ba wo chakri wa yo e youtube che gi bro ha kan leng ka par thai ke new service division na ya pten go kre bha de we ki khubor ki wasakhen o ile ha gi jekte no phero pher kam jule o pankhlan ye ga banta yong ka kam ga sur ko ye ga riu chanya pateng la pateng ya tung rungu git khat yong ga wi ga yong na ga chanong dem dingem ha eastern west khasi hills the boy ki cha hospital hadin wa to bi gi na ibam wo bam gi hestep kat kam khubor wa yo na u he chanong we na gi wa yong dong wa gi ni kin rungut da bam gi ga pan lenyo so so he wan rungut na gi ni khat we ngut gi khat jong ni ga jung da chitam gi ha ok pong da pha e ki wut wut chati rat sing memorial civil hospital mai rang he wa he ni da pha wan gi ar ngut cha nazareth hospital wai ki wi wi wan cha ni grems ne ben ta e sumar i ra ba dong wa ye ni git khat jong ni ga jung to bi na imam ne mon ga umadi gi han da dang da bam gi yo tit mpo em slam dang ye ro da yaro igi nong kre yang gini hospital he wa gini gi bro da rap jam gi hadin wa yok gi ye jing sumar kini to ga akashwani shilong pore kte in jentia u president ga meghalaya cricket association mca u james pk sangma da ong wa gi nong mi khmat ki wacha je da ga jala em hokki ki wokso egi ka mag chnat jile ke sports la da umto gi minister ne mo gi chakri sarkar he klam yong o he to gi kam yong ga mca do ong wa isa gi to lob yong gi dong kre do ga kam po yong we do ong le wo gi ga chnat da mat ko yi gi jing e gi wo bon da bon bon snem ga tu do ong wo de chim gi lat gi lu ti ne ban ta wo pun suk yi ga kam po sa tang ka yong gi ga chnat we wo su biang po ri gi dong kre yong gi ga chnat he to won wa ki kno cha jrong ti khlema kor dong wa kam ni ga kam ha pat de internal complaints committee wa ga chna dang ya dang yang go ya report dang meghalaya state women's commission dong wa dau pun che tom ye em kti da cham ya gi sabut satar ki obyang pum sia aprtu ju james pk sangma yang sa npp ne vinta ga rajya sabha election ni hakmat ga mie jong returning officer malthus s sangma shalong de ye sanran lang o hagni la yang o dau Chief Minister Conrad Sangma, ki Minister ga jala wa gi he yong seng MDA gi wakantop ya ga seng UDP, BJP, HSPDP wa gi MLA semen.